mero bisibo na iso so kwa beka kiro beba kabado ma gusron de ikoro ngara mo ndo yensa gisoma yar suma baka wonora yiruka yenda no boka ti yansuro na ba ne songwa kura yiru baika uri radio fraternité fm musa de kyobu yensa ka soma ko so agaro ama kini pane ye lungwa siete basoka ko teb ben kono suka besa gro no merine wa bera basoka kan rebe mi yensa ka son jim da tama so wa kura ti ami en so wa kura ti aya sa sera gusron de ikoro ngara to kaba neso kanon kamon na bati a radio fraternité fm mini 96.5 so komini mi basun so ataki do ka ta o tengbe gbe ti magara maru fi eruko da gbasa kero pano ni sa sera sin ka buku sira gya girare de ge urai an na so son kwa ka kiro ka bado ma gusono de sando sambo ando ka bin sibo go kura wa sira e mina sa ko sando mi pre pre e sirambe ni ka kwa sirabu sera yensa wi de nogini na mena da ka kwa sirabu shuro bradun te na so frote wiro an wa banikani mbira gyo mi kusuro de ikporo ngera sa sera bara bara dokotoro de mbira gya bara ba kadami su kana kusuro we si alafia we si atine wo mbira gya bara ba makabida bako e bwandura gorobani gyani na sera tingi bantu no toko kabado ma kama kiro kusuro de ikporo ngera ma kotonu ka so ho ke ka kiro kabado ma sando akpore kpore ikporo na tamadu ke nko ma ngera mi sako e meri me sako ka ngoro no su we dandu ke ni pa yuka ngera ba ka yana ambwa doko damo ga sari su dandu ke ikporo ye kire irami ube ba kun kabe gibo yane babu suru ni chwabu no mensa me me dunia sa me dro ya kura sando yende be sako nene minami na sera dari tenso basun so daki gusron de ikporo ma ngera se asira logia na so ho kwa be heka son yiro kaba bado ma gusron de ikporo ngera mo ndo bara bara so ni anasa e mi sako sanka do pre pre minami anwa bara bara so e silande gya baba sun so daki be baten di buduke ndak pro gira gira be bere temi gusron de tendi buko sia sa sera gusron de sambando kabin siwa mena sako sanka do bi pre pre e gira ya do para kolunga na ko be gari ya na be ni gari ya na pari ko se gura ma be sa kirun bira gya e sha gira kozo pro se kozo ki bu barana masura kabi ki bu ba gel kwa mi ba to yin sa kiro ko ino to sire gura ma e ni pro so ni na ko gira de ndo sa do ke pa gira ya tabu

0: Communautés en construction.
1: Communautés en construction.
0: Projet Kozom Fay.
1: Communautés en construction.
0: Basi geni noua. Fraternité FM. Ka projet Koso. Yenso aso wa sako fayeko.
1: Communautés en construction.
2: Masura tu dibil. Miako kabe fayeko.
3: Paika wureba, struku gi ka stontone gi miwa e ka sunswala ki sa fraternité FM di. Sa men na sabe tabari mwami. Gison besen sa kiruti hasina minigum. Yen sa kokari e proze kozo e mon nimbera agia. Ye monke ni mbura mbera angia yen sa kira soko sinamini. Nim ya sa gan baka besen wano so. Bakpa dabinu so, uwa beri dabinu so. Tonu naka ni mwa, se usi kilo dabinu, use kyu ni mwa yuko ka koka iheku. Ama gison ka proze kozo mbarika kasuma ye mo ni mbura nsua so. Bakpa ni ndabinu ni wahala ya kara. Nwe ipake nutena ye hoko behen sakite di. Gan dabinu wanye kwe su nsua da kia. Behen sakite ngbi ka so sa wu ntombu susi. Mwankrebe sua saro gibu. Beba sa proze kozo mbera geba widobu kuwa. Babe ni nto kuwa. Sabe ntombu susi boko sum non siya kwa sita dura. Be mwaru so. Ye mba sini, yeri mongobi Emmanuel. Uka poze kozo nsonko weba tombu nsansani sesye. Uka ben trofagi jye siti kwe yeswa daki. Asansini namba suwebe ninto geba be kuwami. Poze kozo mbera agia panka ye neni. Ye nti kwe ye nobe sen sakite so.
4: Kuro ino banenuna. Dura tokonu kuro ino banenuna. Yesu no banenuna.

0: Yu san, so asan adeve mi bagudu. Ko so son, soma e prose ko zogyo babi kwa so asan ro.
1: Ye ba men non na minu ba hon bitani ba bigia ye ya hon wahala ma wo mne gon. Ta, ma ha bitani be gira gira. Ta, bitani ya ma akpami ba na ba hon chato ni non hukwa. Me kisabe nogo no, ye ngiamba. Me ma tombogo ma nomo ya ha ampompi no hon iru. Me tombogo no. Me ma bogo ma tio ko me popo no hon to ya ha mi to mi gun ya wurana wurana chato e adama ha gun ho se ka koje kojo a baraka ko ni mbo ga wa mi ga pa ba ma be ha mi gun ha ge mbo he wa be ha to mbo ga da obana ba ge me mu ba de wa ge mbo he se ma mi no be ha mi ga ha ge to bo ga ha wo
0: saka so por se kozo gibo bambe ni mto te ku e biten de mira iga san so asa rung pe ka buri ba para wa mo ni mbira gia zime zime woro ko wure wura ma po osunsun bitani so asaron pe ka wure ba ra wa ni membira gya merbisibu
1: o bitani be ha wa ba kpa de ba gina be han sebe nu ani wa mi ni wa nu ko sangiro nu wure anu ninki to bitani be ha wa mi bitani be ba kpa to bitani be ba be han kro bu ba bu ga do ko mi ga ya do ko ni ma sanu ka da ni me mu bere to akian ki ga ji ga me nde nu sa gama gbego ka de ma ida ni ndoda pa de ma be han titi minigun hada habita ni ba momo branu nu hu wahi hanye mo hokoko ye mbasi be han sabe nu ti nu baroto he nyanu bunu kuro nu na baro ka hege kideba mi ba kpara da ko ade aga apara ni fo nga da he he ya ka ho miun ya nora pa de ya de ti mu ni mesaira mi to me yala hun ko be han won brani ha momo iniamu be han bibunti ma bara ma baro we ka de mo ni ko hura won anu mo ma ga ko nyanu ba ko no jinu ha won be han jiru pa de nu re kun kun nu mi a
0: yison toru ye ga san so asaru gibu be mi ga be mu aru ta gosera sama bote barasi burada bukani wa yekpro yanorkwa an kura so asaru kanin tote pose ko zo gibu be kwa nim buram meba normo ben so asarum biragia deme wiz mezi me woro ko so no sia ko se ni no dua yem so aso mer bisibu
1: bam ko hani no dua no damo do bam ko ba ga ma mo go dade an wan san he do ko bu ko no wan ni taga an wan so yi no bu ko no wan ni na de he bam be ba ka nyan ko wi wen sira mo yi no wi nyan ta mo ma ko to ki ga he te ko ka awa ni mboge abargo he bonokoro ni mboge abargo ni ro ka won ni yi panu no ni no chaga yan to no no be han ko won ti ba ti o ni ni ti ya be tori ya to be ti ba ma yan mo abugo man de ti kwa be han wo ni ti gogo ni no pitani wa gina he ti o ko anda won ba se a we iru ga da da no ka ma won ti o ko he won ni ti a ba mi ye me won yan no ga ne kuro ka won ti o ko ha miga ya omo mi le pore ko ya hun dira ha gun o se ara me kwa ni nu hun duwa ni ami ko
0: bubeke unye ganu ama bubeku ape inene ya sa ye ko hun de daka ko yire kere ya te so asaro gibu mbatuba ye mi so aso te baka azansi so ye boko ka ben ni to te nene nwa to ka bete merbisibu
1: asasi ya ko nene mi ko mi to ha gaje su yo gadin ha su mi suru ba suru hara ma ko hi da han wu gi wu ni me ha da ha do ha do ba no yiru da no bu wa ho gwe wa han yi bu ga hon mi gon da ko an so ha ma gadin ha ta ha suru ngu ko ho gwe wi we ni me gadin ha fu mi gumi ha re on do ra mo yiru da no ta ho ba ya da ya sangira ato pe me wi hu yo ko a mi gumi wa ngu su ga han ga fe abia su ko pen ho go ne uno hon so wa
0: sasa gibu batuba me nintu te pose kozo gibu me kwa menegum tansa ye buku bomera gawena bute nene pa bute deni me kurabuka bibu sika dobuka nya seba boko se pa bu yembaruka ji merbisibu

Nengi bu sawa min behen saki ten wu gobe tiyo inwe tombe kuro basu no siya sanda min babe nin to kuwa. Wu ntombu ndabarun ta so yeba kuwa. Ka saki te wi peru Usman ukuwa. Ka pose kozo mbira aga bibira ton sansan ni sesye. Benturo, menna ire sun yeri me ka gem bitanye nuna na wani mbira aga. Ama gison, gison tonu ka kokare pose kozo yemo. Ninto mbira angia swa saro gibe banuku do bonu mwami. Behensa kite hae wiru guwami. Sa siara bebe ikpien sun swadaki. Sa nyanka nyandi sa menna sa tabura. Sunine me ka gem nimburam musa gangbi kabe se mwaru so. Mina mungo de sambwando yembasi ni me musun somimo. Musa be se mwaru so. Supe sanka isoko kaku sanka mu. Sanda gobi ya tenkuntentera mbira ya gya. Mena nim yasa gangba kabe se mwaru so.